0: pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
1: Kaya huwag mong hayaan ang immune system
0: tumindog.
1: Nusa Gold Plus Herbal Capsule.
0: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals,
1: phytonutrients,
0: at immune stimulant properties
1: na tumutulong
0: mapanatiling malakas ang ating immune system
1: para maiwasan
0: ang karamdaman
1: sa Gold Plus Herbal Capsule.
0: Garantisado
1: at epektibo.
0: Bibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history kami ng diabetes.
1: Pero,
0: nang makilala ko ang Premium T3 Coffee Mix,
1: nagkakakape na ako ulit
0: dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes.
1: Ikaw,
0: anong kwentong kape mo?
1: Dito ka na sa kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang kanumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana ako na-quarantine. Ako si Jinky Estrera sa
6: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ang XFM Network Philippines.

0: Ang ganda na napag-inom sa akong kape. Pag nangita akong kape nga herbal, ako gisulayan sa pag-inom. Ganun hindi rin makasakaw kasi ba? Ako gisulayan ang Santom Plus Coffee Mix. Panintay tayo kong dos, labisya, wala pag-inom karang ahong asid. Pero tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santom Plus Coffee Mix.
1: Santom Plus Coffee Mix. Ihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santom Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Santom Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, katatantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos gumamitin ang Santom Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumutoy pa yung balat ko.
2: Santom Plus Herbal Soap. Gamit na! Santom Plus Herbal Soap.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, pakabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at muli ka mabibili sa mga butika.
4: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalikan natin ang gas? Yung 20 gamit lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa garage, tigasin. Subukan mo. Mission Express. Marami na ang natulungan.
6: Kaya mga, muta mo pa ako makita na mga right side. Kaya sir, ayos lang. Kung lahi na give me kay 5 months na. Kaya ito maran ako bus pass ang Mission Express. Nakaloy, alam na ulian ko. Alam na lang ako.
1: Mission Express. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Enjoy ang XFM Network Philippines.

0: Radio Network Philippines.
1: Ako si Aileen.
2: Usa ka sa Clary Book Adlaw nga tindog sa kakong tiil. Samad nga na ako'y rayuma. Giila na ako og Santon Glass Gold. Tuwa kasi mo na akong inom na pamatudaan dun na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Glass Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Yes, sir!
5: Hala! Exciting!

0: Меня хотел бы
1: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alam ng pagmamahala. Turbo! Turbo Supplement for Men. May mata at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men. Ito ay mapagkukulahan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtatagnay

0: Sa may taglay na nasigipitang data sa epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Tiyalahin mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin. X Plus, Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule ay sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Ang Kapil, Kapil Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya, at palagay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Sa Control, ang XFM Network Philippines.

0: sinong pasok sa ating katawan
1: para maiwasan ang kamatayan.
0: Kaya huwag mong hayaan ang humihaang ang immune system.
1: Panginoon,
0: ang Sanatone Plus Herbal Capsule.
1: Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, isonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
0: Sanatone Plus Herbal Capsule.
1: Garantisado at efektibo. Bibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Sensum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sensum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sensum Plus Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mag-history namin yung diabetes.
1: Pero,
0: nang makilala ko ang Premium Tea Tree Coffee Mix,
1: nagkakape na ako ulit
0: dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
1: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium Tea Tree Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes.
0: Ikaw, anong kwentong kape mo?
1: Dito ka na sa kape ko,
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Magpapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang may anumang kulay ng sakit.
1: Sanctum Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanctum Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, blueberry, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanctum Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sense and Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Ginky, Estrella, sa...
6: Sandone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sandone, ang XFM Network, Philippines.

0: Exciting, bro!
1: Santo Bus Coffee Mix.
2: Ito si Grace. Sa una ako sa kayo kumain ng kape. 3 to 5 cups a day. Atod sa natukar na nga akong asin. Basuka-suka na ako. Kapalpitit na nga akong dukan. So akong ginda na ng pag-inom.

0: wala pa gid ko parang akong asset karon. Tuig na ako enjoy sa pag-inom sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix, ihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Santo Plus Herbal Soap.
2: Ito, si Ken Figueroa, katatantik eh. Ang problema ko ay kami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santo Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
0: Santo Plus Herbal Soap. Pamit na! Santo Plus Herbal Soap.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka marano kong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ang pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muli ka mabibili sa mga butika.
3: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gamit lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% rin ang effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Mission Express. Marami na ang matulungan.
5: Kaya hindi ba, mutamot ako na tingin na akong right side. Yung sore eyes lang. Huwag lahi na give me kay 5 months na. Tumara na ko just fast ang Mission Express. Nakaloy alam na ulian ko. Alam na lang.
1: Mission Express. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Ang XFM Network Philippines.

0: FM Network Philippines.
1: Ako si Aileen. Ako sa kasos Clarybook at long at indo sa kaya kong tiil. Sangot nga na ako'y rayuma. Giila na ako ang Santon Glass Gold. Tuwa kasi wala na akong inom na pamatudaan dun na ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Glass Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Yes, boss! Mga kapiupa! Exciting!